kia kha shang chyo lung ti kha ne nga chu le dip sen ke the ge na ba chyo la chum ti ta shi li shu gi ta ri phe ge de ni to ge da nga chu nga su ra ne me ta lo yi phin da ge be che ni shu gu chi lu ni to ni sha tu chin da chu be che gu le sa pa sa ni ge phe ge lung ti le dip ta ja shi shu gi le dip kha da ga ni gu ja ne chu jo chi da ga ma ni ne ni ba pa ka mang chu ni ge ding fe mega ha ge chu me sum ta cha nga che ne mi ta kha shi tu chom da se ne ge de

Senke naba tenge cho tari nga ju lerim nang thoma janu kha ta tari resa pasa ni ki me pa dangi chimba gandi chuke sung ya kalob la de tam ju ya kha ta chashi hamulani to na ve pshe kha che se ne gre nga ju lerim thoma go chu shu ju chu da sheri ki lerim khong pel seke be chi je dak tu du cha chi bo cho ne ka ding che na ve janu kha yun du shu gi

Debaina, Yabure, Demin, Pena, Semajuk, Sik, Sena, Lula, Pendo, Mepa, Nuke, Yungis, De. Dega Nashin, Kese, Kenjo, Mabita, Me, Tumpe, Lega, Yapchi, Kolok, Sik, Chebaina, Supo, Seki, Gun, Chebali. Tega nashin chota mepe mi semla nyogun tangides. Tedak tende la tundu nye kenam la du gundu ngayi debata shiwe du shu la takje tang tije che guis. Kenjo takshiv ki ngayi debata njo motel che matu ba shik tang teba tembo shik guis. Ten men zangshin changma pungyo ma to pemba kaya yungi mare she pyogyo nangdu tedan ki. Kecho chokpa salba ma wo shik saju che ba de nam ki ngoche de ken ki laglen tar matu ba yina chokpa denjo kome yumi nam ki par che che gyu khak su gyu shik chagi de ma sepe nye kang sepa tang che ba tenjo takje nang de kerang chui gyu la denpa da chimin shewe nudu kepe che du penpa yuna deda la nyamlen tang lata che chogi res lata che ba yina kari sheba lupten che ba nam nganju changme denpa shiba tang laksam hiche ki kwe ne kange kanda shik la tabjin che nang kange de deda se tuba shik nyeba du yungi de pe na ngarang la chashya na nye tui nabakundu denpa da chimi shuwe lam la shu be chewa ganda shi chom jiang te lam ju yongwa ta nyinze su su gyu la denpe nyushu pe du ki tuin la tabla sabu shik de tuba yungi te shin Nye nye re shin yumi cho tang chok jo lop duen sabu shik che tuba tang pe na shing ta jia tabu pe sha na nye re ne nye re ten jo ke pe doba na shi su su yu la yang yal ge chenpo shik tang tu. Tende song jang ken jo kyang denpa ta shiwe lam la lak len ki nye re yal ge do tuba shik tang nye ming la mato par. Lamtuen ta deda la laglen ta de kanye la tabji che gu re she sundu shuba la su tada singa na lenge chola mebo da ni chibo ga de chu gu suwe kalob la de be ga de shiba sak se be kola tabje do chim shi nyen de shu cha ta pe she nyen de shu jo konse pe ma thang ta no sang jang la se be pe sha ka ji ni de shu gu isa ro na